0: Wa jagam sa eugnu iu de badjun na ha gabert me goj chbe tso ani stnu na wet chi skwa sa do ae upu bisins ni so chan datam do no minis no go da sa chtu sta so ni ko bolsam an ji sa es gabert ano was wanna pe iu paul gall ed mat no ku de badjun ae u u go ae u tak so ae da da ae u da chmo lyats eugnu na sa ae et echte dialysis eugnu ae ga ji tsu gum hagnut ko wen ae utum khabi ha ya ji bet ji bet ni tsu gawen utum ga mi ai tsu gawen ut metetok so ke ma ga hesko ut a beto ano ada mu te kha yo jo yo ya da yo mam de next mona ya dan ha ska da ya ada do ga dan ha ska da i skot da in hibi ga yo ayo services I mean and mi wan on sa ya eta mi no at sigot gawen ke ma ga hesko badan nan na yo na ku ayo do bazmo na ku ga ya ndo gumon
1: ke ma chat da with mother ga stanges jisiga chonda iosci o goit de wes